0: sanyi nga ranyi thotu. Sanyi ma thobi na, nga sanshu li kibu kyo na mendo la, sada wala laga yung duwe kibu mendo. Nga nyinga kankyo, ma jibe paksha di mayab sogri.
1: O, yuwa nga, di zhe chen nele yao du, sanyi shuwa ge nga gu netu yu. Nga so dian zu jie za si tse du. Paruge so de luzu je pepsis tegi. Rasho se se yugi mari. Nye, langshe tupu shi nye yu.
0: Dabias, langshe tupu shi dungo samde yu.

0: jilina loliya, bola mola liya, kwenju ne, ane nyongzo, mwone de kandere dosi, daga zho.
1: De, shabsha zhiyo, ode jik tsodosh dago nani nandige?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Naze?
2: Yangwo shushdu.
1: Chana, lenba de tibu duwe?
2: Da di hao hao maso wala.
1: De, loge ba zhi, ham, an kira liya kuya ini.
2: Nasi, nasi.
3: Hango di na, ti tublo, boyo shi dado.
1: Re, re.
3: Ha wado, kompa je du zamba ya, yangmo shi wado.
1: Naze?
3: Tewe janga nando, ya ga cha wadang, chi gul chi mina, ngone nangda yung sari mendo wala.
1: Da chana, lenba de kira tibu duwe?
3: Hare, badu sa chik sawe ni.
1: Da kira chega tibu su dele, kuya ini kira
3: liya. Naze, naze.
4: No, hango di nye kongsa ga lamsa hango. Nasi ten ten loge ba dode.
1: Oda kira nga chub daga lamsa, ti nasu. Na kira liya, tega pibi.
5: Jidu khabar, lewar ye guji, chuchu jik chu, chuchu jik.
6: Logi pachu, nido nishu zazhu lu jiyar singbe pumi du tong ti, sabtu canbu yubi, kundu di la, kya to simzhe nang mi gui. Tiwe bu li ki guji yinbi, bu li ji gawa tang, cu mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang du kun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham chang tie du kun chi, ha jang canbu yu. Logi pachu, jiyar singbe pumi du tong.
7: Jidu khabar, lewa ye guji, chuchu jik chu, chuchu ji.
0: Diri nganzu lo yeba zhu, lamdi, ane lenba, gaji, jili na lo liya, bola mola liya, kwenju ne, ane nyongzo, mwone de kandere dosi, daga zho.
1: De, shabsha zhu, ode jik tsodosh dago nani nandige?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Naze?
2: Yangwo shushdu.
1: Chana, lenba de tibu duwe?
2: Da di hao hao maso wala.
1: De, lo yeba zhu, ham, an kira liya kuya ini.
2: Nasi, nasi.
3: Hango di na ti tublo, boyo shi dado.
1: Re, re.
3: Ha wado kompa je du zamba ya, yangmo shi wado.
1: Re, re.
3: Tewe janga nangzo ya ga cha wadang chi gul chi mina, ngone nangda yung sari mendo wala.
1: Da chana lenba di kiran tibu duwe?
3: Hare badu sa chik sawe ni.
1: Da kiran chega tibu su dele, tuya yin kiran.
3: Re, re, re.
4: No, hango di nye kongsa ga lamsa hango. Nasi ten ten loge ba dode.
1: Oda kiran ga chub daga lamsa, ti nasu. Na kiran liya, tega pibi.
5: Jidu khabar, lewar ye guji, chuchu jik chu, chuchu jik.
6: Logi pachu, nido nishu zazhu lu jiyar singbe pumi du tong ti, sabtu canbu yubi, kundu di la, kya to simzhe nang mi gui. Tiwe bu li ki guji yinbi, bu li ji gawa tang, cu mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang du kun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi la cham chang tie du kun chi, ha jang canbu yu. Logi pachu, jiyar singbe pumi du tong.
7: Jidu khabar, lewa ye guji, chuchu jik chu, chuchu jik.

0: Anjala di kensa le. Kuma surosh tu. Unie kensa sh tu.
1: Woshi, chisho, dile nga zu shidige, da si chinghwa yut.
2: Chirang zu semse sh, nyen ngui taya shisha.
1: Ya...
3: Rang ha jang yun ba, rang lop zho.

0: nga ti dress da ya khar to so kem nei be
1: ne sam tu jur sa da wo song gi ngon jong tu si me se je nga ra ni to wa di mi sa ma she gi
0: ra nyu du e ra nyu yo na su su nyu je de nga ra nyam do nyu me da
1: ne ka tu yi ne ra tu je nyu gi ra la cho go me ba nga ni ga ro ti ba so ne je re no le ya khar to
0: a chi ti rin ko ka di yang mi du
1: ji kyes ni ra la ke mo ju ne yong yu yan he la ge chen ne ka ryo re a shu ne shu bi ji 마라나가비 마츠무도
0: 이제 데저 오이베 주도체 말베
1: 주도체메
0: 전유영아 녜시에스 란갑춘다리 녜락르다

0: Purni dan ade ribu sumu yori, tuigun sambu yuwe cede xanaan chikri. Masa chu chu cede du shibzo xana, cacha ni umari.
1: Le yunga yunga. Hosi hosi, di tando gangbe tila purni dan gudwa.
0: Di purni dan yarda.
1: Si xia gore kemshi purni dan gi.
2: Ya ya ya ya, soda soda.
0: Toshena,
1: ya ya ya.
0: Toshena, nare lensho, nare
2: lensho. Ya ya, soda.
0: Toshena. Cai ma ngu de zhe suyo na xia. Asa la xin lang lak se da qian na sa gan qi zu chuo de wa.
1: Wu ni e. Di zhe shi wa. Di qiu su he ge ce di ge shi. Oh, sha sa ye ka bu yun na ji ma ni da zhe xi xiao. Ni sha le ka ba ge du yong bu ti zhe ma xi a.
0: Shi bu du. Na ni da yong dui du. Yi ne ka la zhe bu zhe wo qi ri.
2: Zhi ri. Ra ka la zhe bu zhe ni. Ni da zhe sa ga xiao. An ni a da hu mei la. Yipsi wuyong kuri.
1: Takshabu, rali ding xilin kurda. Kala rinpushita zhiyong maa shi. Kwaay zi jida ge yu tui paa shi jibu zam shi. Ya, rati saye kaba yu zha. Ya.
0: Toshena, toshena. Tengdo jik soo yin. Di mu ne shibudu.
1: Ya, di chwa waa shi tui da.
0: Les, les, les.
3: Kese tuan dati, tseng ma saa.
0: Khonsui ma te a. Acha hunmei lage kala saka shuo silab zang yong bi.
3: Tsang mien a lung diki. Nga ni narab ki kyo neng si. Che ma simsu tan chab da, chung ma simsu tan gu yi.
0: Jig lab khara kyo yo. Su chung ma re. Tu jie mo jie shi ga yang ni su shu mo le zai shi
3: a zai ge mi ge da ni no xia nga chu mo yi zhi su ge
0: ke tu ne qi ma ya qi ma zhi ga se de chu mo zhi nga ga bu qi yu be nga nue ji du
3: ka san gu da 你才行不得这啥级别
0: 你也没错,错色色啊这 色色不得啊,这个级别 可知道啊 然后我叫亚起来去问 路易次不次问
3: 然后呢,你啥啥是下 亚起
0: 你还对我们上一种的情况好

0: Khabar jangdu shane, nyamdu diji ki tsovar rö.
1: Nesho ge duzi. Zablin yangzi ne pübe, mündün. Khacho yangcha be, hase püli gira.
2: Yami kimbe, nukung dibu mebta, nukung kakba, nachu yangzi dunba, gona. Guyukor, lochin yidu, loch jikchen jimhutuwa soki, yame ni chun tunsi, gyobu chingpi tangdu pipta.
3: Chingpi tanggi tunse chingpi luni, gyagabki chingwa laki yubi, yame natsu jushi shiyin. Jishingi ninju lechubi, minchu di, nguntu gi lungkyo tablam ki guni, minchu nagung ki sawa ge tubla. Minchu gi gyurim nang, kapkya mi gubi tang, nagung la pukdu mibi toni, shokyun kangya miba, yane sangtu.
4: Gyuntung yame ni ri tang, tewe rengshin ki yame ni la pimpu yu. Gyurim yong la shibshu yubi, shibshu byuchi la, genlin yu. Kaba angcha, lewo ge guji, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lasanyang chenlam, fukang menkang ki nedu bu sarbe kachu, chingbi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumutse di kuyo kachu, chingbi tang nanye meze chongkang. Logo chonggir nidong chu, gwenbu lam, logo lupchung tang buyo kachu, chingbi tang nanye meze chongkang.
5: Mingla dakje che ne, mingne ki nyinga le che, Beijing bi mi tang tewe rengxin ki, mingne zhonglu suri menze ximchu kang tang, ying tong cenze nyamze ki, mingla chi zhe chi bie, chi sim chi gu bi yu yin. Mingla dakje che zi, mingne ki ne tuen ngui ne, xin tupla, keng chung ki ngui, zhuo mi si. Beijing bi mi tang tewe rengxin ki, mingne zhonglu suri menze ximchu kang ki, ngan zhi su dup ki menju chi dup, sar du du yu jin, ke lin bang ting juan nga tang, ming tu zang si, mu gyur zi yu, pur ni dong wa, wang zi nyam su jie yu. Kese kiran mik ribzhi chiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba soki nian tuan yuzi. Beijing bi mi tang, tewe rengxin ki, ming nian zhonglu suri menze ximchu kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lepken ki gongchun ngabchu, rimi dakje tang, rimi nyamlin nang xiaobie, guni pipar gasu xiu, sanye, hasa chonggi lingkor xialam, pahuo congchonggi nyingzham. Luzhi kabar, lego ye guji, chu chi nganga nga nyi chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga nyi chu.
6: Hey,
7: 红果啥不地 유방 나다 나외 소주칸라 피다 원두기 직제레 리미 십제다 냠린 난초라 꾸니라 오 징우디라

0: Wang Junzheng ge, Rousseau jo dangwei Junwen Lingguo ge zongde zuoxiong nongni, Xijia shuji Xi Jinping ge nian ding nongwei Suhye Gachim dang gagwe gache di gongde, Jue zhuang nongwei guo dang, bie xiwei jingzhuo dongwa de, bie Rousseau jo o nian jo mo ye denbo di yinba dang, nguyen zhen ba yi nong, tong zuo yu cao ju, Rousseau jo jie xie dong mei bin lo dang nguyen ba xie bi guo. Yan jing han ye, Rousseau jo mo mo tui zuo ga juan ni bie Junwen Lingguo ge zongde ting nian suan ba zuoxiong nongwei guo song yi.
1: Zhu bu nang ba kong kan sa?
2: Kong ka zong.
1: Daga na pe ke song ka chen la yin, qi ji kan ke sang ju zai ba ga se xie.
2: Dire ne pe da ye bi ce ju ji dang, xie da nga bi ce nye za di, re za lo ba re, xiao la nong de xie chan na zi ro.
1: Xie ce nye nga nye, rang xiu yu dang ju shu ji wan ju zheng ki, rang xiu yu dang ju lin kong ka cong do zong xiong nong ni. Xie jiao shu ji Xi Jinping ge nye du nang wei song xie ga qin dang, ga gui ga qin ju gong du ju zha da lo yu nong ni, rang xiu jia la da dun chu xiang ju xin yu nang wa ri.
0: Wang Junzheng ge, Xijia shuji Xi Jinping ge, Shanxi, Changzhi zhong qi Qin Yuan zong ge, De Chuan nong du, Wa Sen Bangge xie bi Dui Jin lao bu ra, Ga Gui Ga Qin nong wa di tong ni, Mo Mo De Wan zi bi Pei Jie Ji Sang Lu dang, Mo Mo Gong Du Gu Wa dang, Ce Su Za Zin Zin bi Zai Wa San Mo Gong Ling Yue la, Tian Xi Dian Jiao Lai Dian dang, Mo Mo Mo Su Ji Ce Su Jun Lu Dian Jiao Ge Li Xia Jiu, Cian Tui Tong Jin nong wa Gong Ling Yue bi, nga zui le de ge yao bu zhu ju de xue jie ka xiu dian ba dao yan zi sa xiong yue zhong yong jie ling ka zhen ba ge ge xie jia shu ji xi jin ping ge tian xi dian jiang dao bie jie le de guo lan nong wei ga ge ga qin dao di ra sa bi dao ge bie xiong zhe ju luo da dian chuo ding sa xian ne ni da jun zhou dao dou zhen qie xie xie de ci li de tui ba tian xi dian jiao jie dui ba la dong zi xian ne dui dao nong ba qin de xian zha xian ne dui zhen me de wen gen chen ku sim dao le de yue du jiao la ding cui yue bi xia xue ji tong ne tian xi dian jiao la li yin di ne ma dong wa de mo mo mo zu jie cai suo de jun lu dian jiao la su xue ta ji du xie yue ta zai jie song ye ding meng zu ba dang nian qin du xie sa de dong ne dian jiao jie nian ka se ge ba dang nian qin zhen ju yin bo dang ba long mei zhen a jun ku yong lan zhen de suo zu ne qia gong jie yue mi ni ne la li xie xia jue dang zi li mi xie ne Rikaw ki tuyen juu tuyen jin ta tuyen tao juu yao po xie di. Tsa chi tuyen jin ma lao juu nguyen gu xie gui. Xie bi tuyen jiao dodo la hiu nian jia di, bie do ro juu nui cui tian mong wei tuyen yin la yi cu ni. Nian su sa ba hien juu tang, nian dian sa ba tao juu, lan su sa ba cu yi chie xie di. Jin ma juu gu ni, do juu jun chum tang, da yi cian li tang nguyen da tong hiu chie tang ni. Ta tuyen nguyen da tong juu, ting song zo wa tang. Dutoto tuyen jim jie nye nye se di, tuyen shi dian jiao jie ta zi nipo sung gu. Sa gu dong zhe zin bi, tuyen shi dian jiao jing gen zhe nipo ku ni, rin gao dang si jing gen ku long tu zo wi, gen ku wa an dong bing gen zhe chao tu ku wa dang, gao chi bun kao ge kong me, le ne ji lan gen zhe nye tuyen chu se di, rin gen ni zin bi, le ri la do dong xie ba nye ba tu dian jiao gen li dong, le gu do dong xie ba nye ba tu dian jiao gen li, tuyen shi la do dong xie ba nye ba tu dian jiao gen li jie se di, Sākūng sūwīng gēnchī yōpā tāng, sākūng sūwīng gēnchī kūwa, sākūng sūwīng gēnchī zāngzhū jē xie gībī nē sū nōwā rī. Wāng jū jīng kī, Xijia shūjī Xi Jinping kī, ārī sīngzī Trumpu tāng, ārū sī sīngzī Pukin tāng jāmu nōng kā nōwī sūhiē kā chēchī gōndē lō zhōng tīzā xie tī. Xi Jinping kī shēnzhī gōmbā lō tā nē tī xie nē, xiong yōng nē tāng zhōng yāng kī shēnzhī zē shū sī jū tāng tā jū gyō tī tuyān chū xie kīrā. Bè jì lè dèn dè yè, dàm dà jà kà jì lè dè chuèn yùng chuè yòm nè, sàng yè dà jùng gù xè dè. Nyè gò jà kà dà nyàng lè bè rè dà, bàn jò zòng dèn rong yà bù xè nè, jà kà xè yù jì xè dè dè, yàn dè xù gù. Gòng bè jì nàng bà sà bà xè gù zhù jù dà nyàng dè xè dè, bì gà dà bì jù jì nàm jì nyàng dè dà, dì rà sà bì nù jù tuàn jì qì mù dà jù. Nù jù gàn cù yè zù nàng sà bà, zù Yi zi jia xie gong xin gong gu su jie, xie xiu gui le din zu zhi xin yu su dong ne. Rang zhu jie si ju le jia da ku kum le jia, tuan ku le jia jie, pe jie dong xiu jie le jian jiwa xie gui. Jia xie ju zhu nu ba qie de dong ne, zhong gui lu jie di ra jian ju, bie jie dang ju ya bu lin wa dang. Yong da zong wan jie ne, zhang ni da bie dong ne, zang bu lin ki bie la jun ga lian ba dang, bie jiong de ni, zang bu lin du xue tu ba xie gui xie song ba ri. Wang jing zheng ge, Tsenyi ri ba dang, shi tso tsiri bi dao gongpi dong shu te la shi cha shu ji Xi Jinping ki nong wi, ga gui ga chen ji gong de lo ju da la da ting sa xe ne, sun zhe ni tang chung xe de. Ri ne ji zo yi rang ye dang lo ju ji, rong di nying to tong ne, he jia sa tue dang, re yung sa tue, xia ta sa tue jie xe gara. Zhong gui che chue den ba dang, bie ji mi sa che chue den bi, Tsenyi ri ba dang shi tso tsiri ge, rong di he ji ma lo duen jo so dong gui. Bie zhong yi ri du gui.

0: Dini, nye mizi nang chebe tunjin shi yinba ma se, sengda tini, nga gergi nguwene xe na. Lanam chebe siji shi gyan re la, serwe dawaan lo sungkyung tang pege tongcho la kele nao shi re. Zhongko ngaji par sumtu, gigab chung wo la zigur nao tang, gange chebe tui su, serwe mimang la rogyor tachi du nang yuebe, zhongko rogyor nao ti, nganzui tui namiyang jigi ma re la. Nye gi mu tu, se zhong war gi za zho cha cha te, be zun lumi che di, zhongko tang, Nyam tu, se zhong wari ki liao wang chikun chobo du yung yin xe song yu bhe. Dang tang ge gub ki zhe ji jian la sen tu qi bhe le duong yi ling gang ki zhu lin cai ji tang, zhu lin xuan ba li gan ji, li hong zhong, wu zheng nung so zhe hu ru pi yu bhe.
1: Nyamji ge zo wei sa tu jin ge ni xu zhe ji ba qi neng a bei qi ni xu chu ni zhong gui jiang su wu xi ru guo cu bu ji zhong gong zhuyang qie si ju ge gun le wo yue ge yong si ju ge zhu xi wang hu ning ge dim ji qin yi jing ni nyamji ge zo ge wei sa tu jin le zhe xi de li xu bu ma se dim ji qi hu xu gen guan zhi cu er cheng ji ya xu nao ji wang hu ning ge wei sa tu jin ni zhen ling ke nang dian bie san ge xia ge tu ba gu chong ba ta kuo ban tuo ba niang e le de ba jie le chen su xu wei tu jin ke jin xi yin Nyamji ge zo, wei sa tu jin ge ji lin zin lian zo ge. Nyamji ge zo ge chue ju gong dun gyun zin che di, nang din ge ning ji ta si di ning dop tar bi dang to. Ge go ka ta se wu ka ge nang din li ri ge za zho bi ri ti, gui di dang ni. Ge go ka ge mi mang ge za zho se bu dong wo ta, zem lin si di sung jong qi ma. Tu mu kong bi le gui di dong wo jie cha qi, li ge ke jin pu yu ji sung bu shi. Wang Hu Ning ge zhong gui si xiong ke nyamji ge zo, Di war qie bie ge ji ma la ta nyam zhi ge zo ge zhe zhim ge mi yu ta. Za du meng xi qie bie ge ji zhi wei xi zi cie xi sung yong ta ji du qie di. Zem lin jue gyong ma la ti wei chang xia ta lu dun gui qiu su pi ge zhu gyu gui di dang ni. Zem lin ge go ka ta la dan zhi ni. Mi ri ge lian wang jik dun cok ba nyam du du gyu yin. Nye wei lue rin zhu xi xi jin ping ge nga ji su. Zem lin pi ge ge chue wo ta zem lin di jia ge chue wo. Zem lin xi bie ge chue wo. Zem lin jue gyong ge chue wo jie dun nang ni. Gyung do ta seng xin qi wei zem lin le dian li ren xin ta dian ge ren xin ti wei mang wo jin ba ta zem lin ren xin ge nie dun ta qu qia ji zhong gui luo zhe ta zhong gui qu xi ge su pi yu li qing a zui ng a xin zhong gui nang dian li ri ni ren zu rang da ta zhan niam zi tun pian zui zin jiu jie ge meng xi tuo ge ge ka ta se gu ka ge nang dian li ri ta za zuo bi li qi ge xiong niu ge ba ta nyam zhi ge zo wei sa tu jin ge ji lian zi lian zo so ge ji nang dian zeng zu ge qi gui na hu da xiu ba ge ji qu lu ge zhuo li ta xi bie bi ri pian zui lu jiong jie na ge qiu ma xiu bu jie qian ni zhong gu ta qi ge mi mang ge za zuo se bu dang ni yu ren xi di ta yong qiu di jia tu mo ta ge Kwa yi dun ki, tang zang zi du jie dian bie, zem lin xi tu mong to du ji, du xiu gie su bi gu yin. So xiu gong zhe tang ya ji nang dian li ri gi mi ne, nang dian gi su gyun sang bu tar bi dang ne, zem lin xi di sung gyong tang mi ri gi di zi qi ru dong wa. Mi ri gi liang wang jik dun cao bu du ji, lo zhe tang du xiu gie su bi gu ri wa yu qi sung bu ji. Nyam zhi ge zo wei sa tu jin ge mi xu zhe ji ba ni, nyam zhi ge zo wei sa tu jin ge ji lian zi lian zo ge zo ni qi ba ta. Zhong gu nang dian tun zo ta jiang su xing ji nang dian tun zo ge zhu ni ku xi yi. Nyam zhi ge zo wei sa tu jin ge ji lian zi lian zo ge zhu xi fan zhi ta. Ti xin ge ge ta se wei chu ju ri du ni pi bie nang dian li ri ge tu mi ta. Qi le ke ba, ke wang so, mi qing dong zam cong du xiu yu shi. Qi zi ni xiong an ni ge ge ge zhu xi xun ba han zheng ge bi jin tu ba ge si dian ke si lun xia ba ci tan lian du zhong ba wa qin zhi zu ni luo dun ju dun wo ko wa dim zhi xu wei ni lin cong du xu bu tan zha xi zi zhen bu shi han zheng ge ni dong jiong lu dao wa xi ba zhu xi xi jin ping ni ba ge si dian le lu yu ren xin ge ge dun cem zhi nang de zhong ba zhi wa ti nan ba gun ge te ju niam le ro de zhi wa rin ba qie ni ge ge ni bi zhi wa se bu dong qi qie xi ding na yu 第二，主席习近平给斯伦夏布斯坦见证当地，各个代表指望十多吨巨铁特区给七吨三万能源。中国谈巴克斯坦尼日久之行，两万七吨给初步上不赢。中巴瓦给随军杂照尼，各个代表物质面的坚韧南北对不赢行。亲自送年落定居对我送人，中巴各个代表我几盘送托，偏最正确谈一记，若交接前边，冷路明着我谈，人年明着为各个娃杂照装他，你别你给用前边，没必就有接送人。 韩正杰听个曾林杰罗杰军队做脚步他给集推步牛津汽车

kogyu trezeng zha lianhu wo ki sumye jiu sum pan. Cuo qin la nam tang ne rim xie zhi mang bu kogyu trezeng zha lianhu wo ki xin ye ju pan. Ta zi chen guan qu la qia ba zhong pem ne rim xie qia ba sim sim pogyu trezeng zha ge ne ju gu pan. Ta de yu guo zeng jiong kui ki nam xin wo de xi wu yin. Po da la qia ba zhong pem ne rim xie qia ba sim sim pogyu trezeng zha ge ne ju gu pan. Yan zhuo yong cuo de qia ba zhong pem ne rim xie qia ba sim sim pogyu trezeng zha sum ne jiu sum pan. Nam cuo de qia ba zhong pem ne rim xie nam ti pogyu trezeng zha sum ne ju pan. Chak sum cuo zhi mang bu kuo ne rim xie qia ba sim sim pogyu trezeng zha nga ne ni sheng ni pan. Nam jia ba wa qia ba zhong pogyu trezeng zha ju ne ju dun pan. Qiong men lang mie ge zi qi mo zhi mang bu kuo ne rim xie nam ti pogyu trezeng zha ji ne ju dun pan. Sam ye la qia ba zhong pem ne rim xie qia ba sim sim pogyu trezeng zha dun ne ni shu pan. Kang rin bu qi nam tang ne rim xie zhi mang bu kuo ryu trezeng zha ni ne ju gu pan. Tene ti ming zong tang chong de ka ji ki nam xing wu de si ruo nang.

0: Dik ba shi. Nga mingal kandri slayb zi.
1: Bala, kina xinye chenpa suy na su, nga nga xipsi la zhuwa.
0: Nga di, kini xima zhiyo.
1: Hsi, kina kiz chenpa torji, tuja kanar gyeb zi. Amla nga mchay ge, tse kama simba, shungle kanar shubarda.
0: Ah, zi, ragi, lo yuks ma lab zi.

0: Satu Mimangi, Seriki, Jupcha Zoushi Yimbe, Ruri Neni, Tangtone, Tobu Satu Yurun Di, Saki Dogi, Ruri Shiginam, Yana, Zablingi Yurushene, Satu Yulun Tir Tarwe, Rodoji Yinam Shena, Chua Didan Jue, Negi, Chumbe Lugola, Peran Yonjo, Shinro Tenri Kanki, Ruri Negi, Ruji Kawa, Tawatun Rulaki, Cheti Nanshi Yube, Tengene, Gisi Yubashu. Tawa Tundrup Lani, Pyo Rangyong Jong, Shingro Tsenri Kanki, Negi Tsenze Rikji Kenwan Yishi. Kongki Genyong Siru Ki Uyun Tan, Zhongku Lodo Lopso, Sowa Chile Uyun Lengkangki, Zhurin Shunpa Soki, Tugen Yang Shishin Yu. Kongki Longo Mangbu Rin, Pyeongchong Ki Yusun Tunggu Chudu Tan, Nesun Junjin Sobe Shingju Ki Changle Nangwa, Zhumze Sangbu Topi Ba Masi. Bili Negi Sobe Lazela, Gekhub Rinpe, Chenyin Sardu Ki Dawanyan Tobyo. Kongki Yusun Gyugyurta, Shiju Lekju Tela Shimju Nangdi, Pyeongchong Ki Shingle Tsenzen Jendu Gyugyuro, Leki Chenpo Puyuta Byushin Yu.
1: Simwa Lengke Kungkham Sa. Dili Nganzu Pyeongchong Lungchi Nyenchi Lekung Ki Cheti Lesen Nalaya Shenje Chuba Hajan Kabuchung. Dili Ngi Lesen Nalaya Lengke Zo Shua De Gare Sisone, Tang Nganzu Tanda Ne Sina Cha. Zhu sinan zha, da bianchong segui liya hajang ge shiki qenpo yuwe lodo di gor di en kina zodo shugu yinsi. Zhu di junggung da pirim di zembu lin liya en genje jiga nubu da rintang yuwe gor di en duanchen sungu to ne shugu yinsi. Da duanchen dangbo da gare si su na en ngana zu zhu sinan zha nes. Da di kui cingi, kui chungi da gare si su na lodo chega yor di. Nei di lodo jiri, di mi juu shimbi lodo jiri. Jensan, dangbu di lodo gi junggung di shugu yin. Lodo junggung jebi ni zembu lingi saji yong liya, saji zemin na zo liya, lodo susu junggung yori. Dewe junggung, tongme junggung, chi tongme junggung seje dinze yori. Dinze yindu zamba, nga na zui nei shuyub yinbi ni, nei di gare sisu ni, joda da buyunda bu chegu li, joda jikbu suji. Zhoda zhabur jie, zhoda ne di qi tongme zhungkong, qi tongme dipsi di ngana zu bianchong lu ma ri. Di yini ishiya ki gi gyeke, ishiya ki liya ne jie, da deri ki si shuibu yini ane Israel siya rab, Iran siya rab, Turki siya rab. Di zhe yu longbu diya liya, ane zhoda ne di tongma zhung dipchi, tongma dipchi, di zhe si ri. Di zhe yu tongne gara yore si su ne, ngana zu lodo gu junggu, lodo junggu gu segui ges jeje yanceri kebu mangbu sunggu yor. Da jirtan jesu na lodo singe de chi tongme susu junggu dewa di yor. Jesan nye deri de shuwa de gare su na ne da zhu da di junggu zo di en eshiya gi gi gege de yinba. De ya en yen yun liya cho, yan ri. Yang jitang yinbe longbu jiga gi diya liya xingsi xinbu jiga saki qinbu juyo li. Di yang sunga ge to ne ma sisi rimu lu bar gyam na ane ci sunga dawe yib ge ane xingsi xinbu juyo li. Xingsi xinbu di la an zhoda ne junbu li. Qi tongme zhoda ne junsi di di li. Xingle ge lu gyu di qi tongma di jundu zamba saki kashe ji lu jundu chan zamba bena cha xam ni ngana zu zhunggui ge gab di lu gyu 토리아 칭아슈기 신뢰 답스치레 신뢰 제스치 데네 제다 딘주더비 신뢰 조르교베 토르 좀 직제 단데네 야즈비나 아니 로치지다 니도 예메질이야 치토메 되메 신뢰데 다르윤두 잠바 아니 마나즈 네디 아니 치토메 신뢰 다르야게 음멍시질 교리요리 조아 미디 지게 피게가 나로리아 신뢰디 하장게 개첨부 차대요리 더르게스 지조 달레리 자만드 되야 지게 시지 표준소부 망부주야 지조 얇게 쉬부 줘야디 멍시디 신뢰 토요리 신뢰디 중요하게 멍시디 아니 팀 당부 거리야 급디디 내드 조르 교요리 다 되메 미남게 아 내디 더야 두 디기기 디사야 두 Dili jik depsu jidu zamba dinde resha samin zoba chi tongme xingle ge mengshi di nyi yun zoba di neg tol zubchire. Da di dingsan ya jeb yinbe ni jik gyurdu re, nazi dukshib re, lukyu shimju re, dindriji tol deng du zamba, ane kimbichiri. Da dunsen nipu de gara si suna, wana nade dirgis zambuli le kandris dapore si suna, da nade chi tongma di, ane saji, wada isha gi de jumburi, dine shingle jumburi. Da dine zambuli nga lodo le kandris gubri si suna, jing ne, ne rangi ge, chi dume ne ne dande, depsu jishime ne buru le sukda, yibda. Jige chaji nubaya liya mambuji liya gyuhashu chi yore. Bende cha shabini tuyumen ne di nimu rengshi inge cha zhuni chi yore. Nimu rengshi cha yade gare sunu lodo kore ngone cha shabini kore kore sungyo yore. Jige mi yundu zamba, mi la ma mi ji liya rengshi inge labu kibdu cha chinje. Di shinge nal ma sa sa wol zu. Lo nipu de liya yan jige sha du gyi yuwa chi. Lodo cha zhuni wolti nimu de rengshi inge. Dili ri gyuwa qinsa an nai di depsu qitu uri. Dume nai di bakbu yun gyu qiri. Bakbu di rengxi yin ge bakbu mabu qi duni an mi ge xeer qi du qi kirtu tega qi ya qiun buri. Dini zhudu maa ru zhu ya, ji ge nimen wu liya dindan din lu ru gyur ya, mangu qi gyur bai maa zai, qi dume nai di an gu nai ge rik qiri. Di ki nai an ji nai rik di duni yun du zamba, an Nei gili gui nei yori, ji nei yori, ji nimei wei le dian na mangu ju du zang.

0: semjel diya chik yore. Di kwe chuyog zo chik shay. Nibu di karay sa su na, ane ne di bihar suya gyubchi zo chik shay. Bane cha shaab yinbe ne, ne di suybe bihar di shayla shimbu yuwa. Ane jik zhuwa chenbu yuwa. Juyang chenbu yuwa, dinde chayag yore. Da bihar gyubchi zo da ne re. Jesa ne di bihar suya ne, dari kya zambu ling liya garin nang yore sa su na. Ngana zu chungu yi gigab di bihar chuya, bihar biju, chese, che gyachewe gigab chayag yore. Zhangcay ne jebi ne. Jesa ngana zu gyana ga bihar socha mangbu ji gyubchi di ane chigene zu nyogu yore. Bane jik Australia siya re, Ganda siya re, dobaane ane jik nyoje bihar sugu yore. Di ane nega biju nyibida re. Ta dine ane ne di gyaji nishu zamchi, sumju zamchi yeme chiga yore. Ne di zo garchi ursusun shele chuya chiga yore. Shele chuya chidi zo di bende nganzo benchong tabu. Dine yaa jiga sa tobyo yu. Ta di ne di shele chuya di longbu chaman chali ya chudan chami nanzo du kashiya yinbe ne jiga ku jiga pali chabu suje. Ane xiel chugu du, kaxia yinba ni nadi da xinba nyamdu zhijie chugu du, yang kaxia yinba ni di ji nirang ji nguye jie, di zogu di nganzu bianchung dabu rwa. Bianchung dabu li yinba ni da nadi an da suigun ge sajia zogu chadi yor rwa. Di yindu zamba nadi zambu lin liya an chugu yor, chugu yor. Yang kaxia nyung zambri, di zogu di ji bianchung dabu sa tobu, di ni yang jang Amerika re, lho Amerika re, Afrika lungbu tabu tinja liya, ane nedi yang chugu yore. Di xindu yang gigo topchin tisu, nubcho gigo tisu, chugu yore, xiali chugu yore. Jesan dinja chade yore, nedi zambul ni la deba, zambul ni ge juu xinba, dinja chire. Di yindu zamba, nedi jikdi gara sisu, nedi dinja chuya gyumzen gara chego yore. Di zogu chego yore. Da di ne di bihar sudu zamba bihar di buidawu shira chego yore. Bani cha xaabinba ni jiga jomani dabu gigab dusu neg sube bihar di tungzi yabu chire. Ngone jiga nganzu cundu dinda ina le jenyung, jiga cundu cwasaya le bihar shetong kashi xa. An di dos dos chue. Jebini tungzi je xeayang gongba seba, luk ngewa seba, dinda jiga dira xa. Ta di na ne, ne di lodo xienda mintrawe kechoo karo rsi su ne, ne di saki chichu rwe se ne, chichu ma re zambulin tol ya, lodo lo cha xin lodo ang shibu zi re. Di ngu li iwe ne, lodo ang tangbo di zho re, ta zang ni shenu gu lu tam ni zho. Di ne zhe, di ne ashum, di ne ne, di ne cha chuk yo re. Ta dhari ke si iwe ne, chuk su mangu, chuk ri mangu. jik semjian ge xia da wo men mang bu qiu gu ju zan ba an zeng bu lin lia a shom di an tang bu jie di ne zhe de jie di ne zhu xi jie di ne ne shi jie jie da ne di gan da yang dan de pian li ya zeng bu lin li ya lu do ang xi bu che ge yo re sa jia qi xue ma ri de le yang ko ji zeng mi xi nu gan ga ji de tu ya ge lu do zhi re
1: xi li di wen lang di ne chuo 로드비님구 디니 슈로 현종 시리
2: 조제 낭에 제수 덕베 내라 페뉴 강자 유바타 내라 심주 낭켄기 체리바 남기 투 남싱네 송 내니 조와 미리기 대탄라 펜도 유베 세리시 임바라 문제 낭 유베 고 체브디나 체리 낭시 유
0: Nei di lodo xien da menzhawa gara ke juwa ra su su mi mi sungkaam di thang liya hachang ka penpo yore. Jik tong gubkia gubju guwa zhang, gyuju gya zhang duwa ni ane nubjo ki tseri kebo mangbuyo. O, da nei di ane mi sungkaam da diwa di thang da zhawa yu di ngyo chi rixia. Mi di thang liya guwa chi rixia. Pe ne cha xaabi ne dak zhe si du zamba ane nei juwe mi di su ane cha, cha ka pershu, cha ka na li. Shikzi duze dinze mikse che shdu keba du jesan ne de dinze minzho che che dakze chung yor lana ane chi su ane ne de ane zambulin ge yongzha si che bimbe ne

la ane khasne mebo ngare gi ngenchi ane khasne chomo mele jinga che che ane khasne ngenchi rimbu chi sala bar ho ti khasne ko ge leke gi namba yo ba ane ti chi de sana ngenchi rimbu ko ba sagi sig me ba ho ti khasne lo che ge ro ba ta pe sa sana yan ne khasne ngazo mo ja bi kaus ta ti khasne ji dan khasne yan ngazo khasne dreda dong zo khasne se bu shi bu yo ma da

0: lochiu kongi dawa gube tsaba nishike la. Nia lopje shi ziru kwa nyamdo, ki ziru wo zaabi. Rizi la lero chidu, lupur to, yoyi milong trawe, tsi wush tongshu, yunju zeb shi trato, rumi zu sheba ma nyeba. Nia parche dunje, tsi wuti parke kwa chimbi. Che langa lam no tije, rumi soda ka chesu. Nia riti de la, gyurung bishi ra chimbi. Tindee jil sabso ma cheba, nia kangba ya ji kange dungbe kya rung kisege nal shosu. Nia shuk gyabje tuyen tukduwe debi, shuk ha suge che gyabne, maa maa saarubi. Goya kya che dedu, nga kya rung go wala mi shi nga shi sa cha xia. Wala ni beti yang rixia, nga titu shi cha xie shu. Nara pigen shi giri sam, ge shu chimbo shi ra gyabi. Tine kan zamshik la. Lupur to, gane mi chike kye gyab shu.
1: Na shi yung mara, nye ra gyabu.
0: Mi ting a,
1: nga
0: bar to ra gyab dhub shiyo sige. Mi ting rizhi ruga khri shi. Mi ting kya rung sige ka la, jeg wu shi dik je. Takbe ne jik jeg wu de da, ne jik thamu che sim sige. Takbati nga gyab dhubu yu haku wii. Yine gyab titi nga takbati thamu che sim yak shu mendo. Takbati simba yina, lakba shio je maa sagar sam tiwe shi ju. Gyab titi nga beti shi da che su.
2: Di ji ilu. Midi kandze che su.
0: Midi nga gui ja che.
1: Shu yu
0: tsai kim nga ya ten shu. Nga ming la kar si yu si tibi. Ming la. Ming la lo san si yu si.

0: tezu kirangi gosun yang tuyutik ma biyin. Tezu dun ting di ju xin yin, tsangmu te yu.
1: Tsumjib tsangma dada dangje, chuzi jik ji le tsun tsoga xio si le.
0: Kwanzu kaji, chi le qin su. Nian lam zai ge danga xin xio.
1: Ale gu da. Shafa diye ma o jie. Na guan ni da. Le ge zai zhong di qi yong ro.
0: Ale, lis, ni ha gu su. Wen tu di pan gi ka su su xi qi da. Ma cao zu yin, ni rang zem si dan le gu.
1: Ni zhe re xi ge bi. Chu zi jin zhe le. Nganzu kia dangje, chong dao xio si le bje.
2: Nam ma la gu ne lang gu gi.
0: Bong bu sa be ap sa che ne, chong du din zhe ne cao ga a yu.
1: Tong do din zhe che bi yin, ha bu gang bo ki bu duwa.
2: Che zang che zung ma an la. Nye xio le nga zi yung gu me si le bje. Xio le ji le dong zha ni zhe duwa. Nga gong gu xiu ni du gi. Yi ne sin du kun zhe si gyang gu me, xin ke min du. Zung ma an la. Jima ne nga zo xio nga la da guang chi nga che gua hi ma ruba. Din zhe che ne nga xio da zhi si, nga bi si ra lang gua hi ruba.
0: Tāng ngā yāng yūp xī nē hā kūk tūgē.
1: Tā gā rī, rāng gā ngā dzū, tū ngē tī nā nē gyab yā gū tē yū tā.
0: Chū tī, mā mdō sī chū tā, ngā bā khā dzū nā nē, chū tsē chū gu tā.
1: Tū tsē khuā yō rī, ngā bā tīng chē.
0: Tsū chī pīs.
1: Kintu jima ne kwan buchi ro. Nien da rishi chuzi guba chon tso je. Lega gwa nye san shi uyu.
0: Ayin sha, nganzu tu yun da guba chichu lega chi goji. Nga bu tindra chon tso chon no. Do su bdo sa cha min duge.
1: Gu se nga zhu chuzi guba lega yo. Chichu chuzi chukba lega je ri. Nien gu nye suki wa chuzi nyi yo ri. Lega pa mu che ne la je de sum je ri. Dien zu dien bi na se bu kui yu za. Do su bca cha a yu.
0: Ra a zhne lo le zho son za. Gyung yu ki ma shi. Tar sui kek bung lega xinye tsa mu wu budai ke me za nga zhu lega qing ma shi. Qi zhu ne guo zu ji lega qie, jian zhi qie a qie, cian ki bu do dir da, ga le xira yu shi. Shi wa la shang ge, nga zuo ka gu ma su zhu.
1: Wan ya, nga zhu cong zu da ga cham xie yin, ki nang su lega qi ga gyu. Wei wei an, rang da ga de zhu.

0: amlo xiaojia ji no ding a zhe nan da amlo tuo nga guan se suo le men ge
1: ti din ran le guan se suo dan le bie ma che la da ji che ti che yi da
0: ka zhe le
1: ti chu zhe ji ngie di na su cha de da di na pa la da a me kha bang zha yo ji ngie ni ge ran le ge ne ji ji la zhang ge ngie ni ge ne ji ji
0: ya wo shi du an zhi zhen zhe jia jia le ji du
1: de de da de di pa la ang zha ji di a me che tan de de a jia wang wang ge yo ji
0: a jia wang wang kha bang zha yu ya kha ri no
1: zhan a ma me ni bra qian a jia wang wang ge ne ji ji bu
0: a ma me ni ya kha ri no
1: a de da ti au nyin do be kha bang zha ji ming ye tu di ang zha ti ge bla
0: ha ko su
1: ya nie da ho ga bu tu ge
0: wo
1: wo ji tan do de a de qing bu qing ju qi
0: qing bu le
1: ng ng ti ga le zhang ge qie xin yue ji ke si zhang la bu ra qie jie na mo ni bi na zhang ge di qie jie au nyin do ba mi di
0: o
1: bi gu gan ka gu
0: a amla ya shu shu
2: o ba sing gan tin yin be ta de tong do le ge ma gu xie ce yu na ran lu ba gong se zhu
3: this 勇啊
2: 小徐,
3: 那,
2: 南站的名额举证了以及行车行车行车, 你随电梯下三节, 人影响的有个码的, 那随来这点, 回归响的全有个码的。
3: Liz, how was it?

0: cheba. Le shu kyung ju ten yang, sidun le ji si yinbe yang takbe sidun le ji dawan zogu ba ma se. Minga ta, pul ming ne, wujo ka zhu gyurim chwe ki shulu nian dun takju cheba ta, rengui ki le shu kyung ju ten rangen la zi nian zhuba ta. Ngen kuru pe ba ta, tepu kulen cheba. Mang ki chi semze se ne, che zhe to bara ngen mi zu, che zhen jo bara ngayi bebe genzhi chadu kuru di, mingze lengen ka zhi re xin zhub di, chargui ngon gyur tuba chi gu. Nentunki zincho tajon che ne, lopzong losu te kukub la zindi, juji takdiri ki genri kurwa tanga, sidiw leji dangwe heba nentun cuci yabu che ne. Njungzi ne, juji che gyun budu tunba tanga, jikshi gunchu ki ledun yabu zhubi nyuba tanga jundan che ru dangto. Mimang chi, sidiw leji duba tanga, tungun zhum ne, sidiw leji juju tajon che di, chungsip cho yong ne tarje yong gyur ro gundi donggu si sumshi. Wang ju zhengki, ranju zhong dangwe ki, 직접 수지 시진핑기 나오베 각국 개진기 공통 라더라 타지도 체디 ngaybaru tu dang zhuyang ki tabzhu guzhi ka qima jixin ladar tunggyo che di. Jigdu juzhi che ju ta, yang thakbe sidun leji dawan zuba ta, ladar chebe lobzhung losu sungze che to. Cho yong ne, dang nianbu yung ju ti, shirim ta mangzu ji chuyo tu kebjur gundi dang di, jigdu juzhi chebe le tun yabu zhum ne, mangzu cu. Gyundu sabara nyongzoru toba ta, penze toba che gu. Tsunen kebgung ki jigdu gajru le tun le gundi dang ne, genyo ren xin ta, Rangyu zhong ki zunay juzhi namzhang la mingne, mangzui kebong tegi yi wishu zhar ki nendun takzui chagyu lo tangzin che di. Tungun seto cheba ta, riyi chudun cheba, gazi luzi tan zhewe juzhu ta, ruzung nendun la shikne. Mangzui ki keben la nuzi donwe zhige chimge ki nendun shibshire takzui nipu chiku. Mangzui tungun yabu zhugwe ba ta, luden gyuwa mebara, turib sabi tangi mangzui lamcho kyunkyong cheba ta. Tonda paru sumtu, manzu nyingram ki tunda chungza nam, rinpa dungwe ta sishungi tuanjin la zi ne tamzin che guba ma se. Ta para teni midong uwe namgyur to ne, manzu nyingram ki ruisung nian tuan chungza juri che di, manzu cu ruisung che na takji chigan yue ba ta, ruisung nian tuan takju chigan yue ba, kebele sungyong chigan yue ba je nyongzor tuba che ne. Tang ki, pyo du si gyong uwe mengsi saden tu donggu. Juri gu chumze, saden ta gyachir donggu xing. Yosan ta, tenzong cha yu ni, nyamzin cheba ta, shibshir ta, juji, juyong che le gundi dang di, gyunam jen ki juji chebe le ge lam su tuzan su ne, shirim ki juji nuba che ru tongwa ta, ne dun kya lo kya yu ro, nguengo ta jido che gu, genzi tun yu cha yu ru tamzin che gu xing. Deng si ki, zogen kuru wa ta, jiwi ki che dun genzi nebu kuru gu ba ma se, rang rinbe le dun la tamzin cheba ta, kondo neji cheba, shirim la gundi dongwa je ki genu cembe nuba dun di, Rika ki genda shirim nian sewa ta, chungsi nian takzui che nian, pionchung yurin digwe ta, byuda kongbe yongyo ro, jizo ki kuriyu sambushi tuyo goyo si, sum shi.
1: Chiamda chung ki zogan zo, pieto xiang ki riti nian, yun nan xing qin di qin pyu zhe rang yong ku di qin zong la gyang da qi tu. Sa gui ba to ce mi, dong cha ka xie yue bie, chung ri zi nian da du. Mao di ju si ba, pyo do ting tang bu yu ke bie, mo ke mna xu, mi lam tu ngu ki yue. Qe dong gu bing a ju lor, Māti jūpsi bē tamsi mba cu, yāng sār kī lēmbu tī gyū nē, sā nē gī gē gui gyūn zīng kī dūpshū mē bā sō gu cu. Yū nā nē dōk tūn chē dī, pio lē gyū bē lāng pār tū, sā gui bā tāng chē bā, pio tō xiāng dō jō nē, Māti jūpsi bē tamsi mba cu, mī sīm gui wē dēm gyū lā, gyū lūn chē wu cu yu bē shī. Sā gui bā yāng sār chē rī zī bā tā, Tula dè cì gàng bà zù mì tù bè ngàng zà gì gì yù bè, cang mà dèn jà tè yì sèv qì gù bè chèng gùi qì yù. Qiàm dè chòng gì zò gàng zò, pè dò xiàng gà làm chòng cù chòng sì tà gè qì gùi lì qì bà, gèn zèng qì. Ngàn zù tèng gì yòng sì tì, pè gè rì. Gà làm chòng zù tì, rì gè dù yù bè, tù yùn qì zù nì zàm zò gùi qì yù. Tàn dà làm gà qì gì rì, jì gì làm gà dì zù, zò dì bù tì zàm mì jì sùng bù rì. Sà gùi bè. Tīrīng kī rī zī gyū, jī sū, rī kāng zhī zī gui chūng yā nāng dā yōng mīn dū. Tāng gī yōng wē lēng bū cāng mā gyā gyō gī lēng bū xā dā rī dū. Tū lē dē cī, yū chū cāng bū tī nī, yāng sā chā rī wō nē gyū xī yu bā tā. Chōng mī cū gī tī dū, jīng zhū mā gyā gyō gī lēng bū tī gyū nē yōng lū sōng chūng xī sōng bī rī.